Facebook ko tutusang na ako mayong meet Michael Jackson meet narang narang miyugut sa likaw nak tutusang na ako mayok Billie Jean ang nito aminok ni Leti Tluniok Jackson Elijah nagligayaw buti hi Elijah.

Ikiakivikut UB 40 mi tu sang naktok ako maraming mat. Gavan nipisa tu sang na ako mayok red wine.

show meet na tingo yakku sana te dikku tu sang nak tau yama unity sang nak kata ro yak tiddo ta ikka ma giti ti ta kata ro nak tu si Sunday request show 101350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0 toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook good Sunday request show nani lugut ilaw yung managarlusi titira katarun naksutu si tamauna fax sukayukut 867-979-6147 O kara katarun naktu si tau ungasik tumi akikangitluni 1-888-896-3135 Tamanga ikarungni 979-6101. Ikaw magiti, ukatya katakdo si kisumito sang narumang mangat, kikuni ingiw si riyong mangat. Narawta katang naraman narikubaglungaro. Kuya namin, narakatakong nakawagas si kanuing ito'y nagutap, pinaswa ko si Urak tumi utilari bugo.